0: Amla! Amla! Shenlan, kira khan neng yu. Amla hua tie su.
1: An sheng. Ram xin su.
0: Tie su la. Yang bi jing lo tie su ngay. Kong ngun neng kien zha shi du. Nga lo shi su. Yang su su tie jie.
1: Nye se na. Ram chong su yu.
0: Xie xio man nan da. An sheng lan kira khan kajum chum su ma xi.
1: Tengi kawa na la xie nui ma xiong. Shaka ma la unia chong su. Pomo. Shaka ma. Shiki shu shu. Shu.
0: Me. Nga chung me.
1: Kali nyo yu xie. Shu xie.

0: Kamsa, nga khan lishan la misa ka yonbi.
1: Kamsa, nyal de thoo ish nanda.
0: Lis. Anshan. Ngunyan rang zhe tong. Rang ting wenda kyun de zheng min tong. Rang de karcha ka yonba. Ta wang de de lehe chiu yubi. Khan lishan. Nye acha ta gongsi chikbu zhe tong. Kira ni thoo chungwe a. Dosta dui pechi thoo bucha, shi ba?
2: Nama anya mu nyonga yongbi, nyu ca ni an lekcha zhou yu. Ran ta rung ni yong zaka lekha yori. Ya, kya kwa chi di siya ca sun lo.
0: Nye acha kira ni tondo cha miyong marbe.
2: Rang ga jia ge nga tie cha pe lek che za, ngi ni cham si ma ri. Yo so, se sa su nga rang ye zhuwa jie du.
0: Che nang ga se wo su ne seng me.
2: Ne zui la cha bu ri.
0: Ki ra ni pa lo, kwa zui do zu chung bu ri bu.
2: Na nga mo, pyu mi ji ge su su yuk xia ni kyo gu di. Kisi rangi sal shuwe chu du chu du tu na, ngani yangi jik du siyeb ri. Kisi ngay gik chi ri di siye, yangi shuk di na ri. Rangi dingi kha chay tu bi na, nga da rangi aja chu cham chu. Rangi chen di zhe yung gu zhu bai.

0: Chiwe, niang rea asyom ke rangka langcha chen ni ngurbe.
1: Yung a.

Qududu pebi chaba ti, na zi kyun yong, sun shu jie xin yue. Charji ki sa su ni, dabja cu gui gyu qi mang shu ki tu su ti yin. Dibu changara ta, kya ka ngunbu chumar ni ni, tang duan ta tam re to tong ma uwe zhumbu di yin la. Dibu jingara juri ni, seri jenzu ken che shu ti shi. Tanda calon yon xin bie che chu ti zu, nindara nyong tar ya, seri ting chuk duin zam cu bar zhuk gui bie. Ti ame da yong gi le tuin la, ti wei kurbu jiru qi yu. Loboru tu, mabuyo zhunbu xik, dibu jingara jukrin gi ngang gongsu zui yong. Nagji ti, digi seri la semba shorba ta. Chechu cu, gongse xin la mishiro we che tu. Chamu cu, zhangnan kanya chigime. Ame, chuku coro, nyongwaan sebe lopzen shik chibashi. Dawa kashi chinji, kwanzu ni ame sungyeb le che di rang jibu yueze la donglen chigu. Chamon ta chechu co jikju nidyu ki chazandu lo chimba ta baba ra seri bebe lulu yuebe ngakwa si nye yue jing. Kobe ngebar tu nima ma shu kong tu reng jim tu lo tuwa chi gu. Wo yi ri gui tu, ri yu peng rim dar jia su cha xing, chou rong ding de che. Ri xue ne, ri zhe par tu, si bu ki gyun du wo tu, zi xin ji le jik zi ngang, ji dang min zhe wei wang ki, ri wo ji la, nan bu min zhe wei, yun jiong ke car bu xi chu pi. Si bu cu zi mi, sum jing ngab ju ne, qi dong ya par ni, Gyunjang loma chiri ki junxin ki ngakon yin la. Kaburu rik ta, namay rik so, dungrin junxin zo gigi yu. Zixin dida ki loma cho ni, niwe ta, tie tu rinpa darja su gie yu bie. Niwe cho shu che jiri dan yu jing, tib debi wen jor nipa che tu pa chung yu. Wen ya, longu le, we cer xin bie chi xun te ni, niko ju zi ta zha wara, Te, lo me peng rim la song gyob che ne, ni se mi de bie ngon go che to. Wei yi shang ri gyu tu, gyun jang lo jie ri gi na zhe ki, sa yun di ge na zhe ki som zhe jik sim xing. Xing na, som dong zang ge zar chung yue. Te, bu sin la, se ri dang yi xin ba ko dion che yue. Ming a ra, Zamlin yon su buzin ka sumchu subji la nyewa yue jing. Wei yi shang ri yu ye gub rung jung sumgyub kuy tu ka sumchu soji nye tuwa chung yue. Tuen yin pi sum chobu dabja la nedu kuyo chambu ti kodun che yue. Ri yun dam ngu yu ti sabab su zi mi chek dong gyan ni chek dong chu ye par tu. Dong rin zi xin qi nyong tu zho xin, ti cip du, lo kip ta, lo ma lip jin nyam zi ngang gie bie neng li yiba ta. Zi xin ki lo ma yang, gyun du zhu gu cu yue. Tong gun bie, lo jo tang chik yang gie yue bie, yu ti ge mi cu xin ti la, jie re sik chak dong ma xie sir. Nian di ru za wa cu ni, long dong cha de sik. Longun su jarawwe nungpa riba ti. Chuzi ligur wo tu chanaya. Loma ra pe cha mi du. Hojo tang chik ni rang ye gi kienden shirishi yin xin. Wei shang riwu sabab suzi mi chetong chugi ni mi chetong ye ye par simbe hojo tang chik na lin tu kebge chung yu la. Ge yong gi rigi rigyu che shu di shi. Tezo aje ta. Semar junxin so, sumxin cengguan ta, junmixin ki rigyu na zuo jie le, tu mo to, wei yi shan rigyu ki, lugub neng li.

tang tong ma ne zembo ni ken gi sa zu di nga chi de qiu xiu ni ta zhe da huan zi zhang gi chang sa be tuan tu qiao zao wan de ku di pam ye qiong wo wei ku de chu qi xue ma qi ga me qiong Kukta supu jenki chiwza ji chara Yangsara chao ki gyongsam Chakli pari ki kui tong tu sogu yu Dizhi che ci zembu yueba kangshik Tadong chelung le yue tu Sursum kubu ki chan teni Kukta supu jenki junbi zamja pyujung shishi Kukta supu jenni kukta chen le 可以说, Shuju Zeguro Kawaii. Te Pursu Te Chilena, Nazi, Neja Se Yu Shenshi, Shedo Tuchu. Huang Gang Rioni, Sabab Suzi Mi, Nedon Gatan Juju Tsaki Simchi, Tini, Wei Rigi, Rizzi Zoti Shi, Digara, Zadum Ta, Nake, King Yuji, Diru, Mi Rip Kumbakur Mebe, Nenu Shaki Chesi Shi. Tada Kundi, 코드 수부젠타 코드 셴츠 가디 김시 소규

0: Shuk gyab shuk a. Yan liao la.
1: Ha.
0: Na zu sang me chuo zi zhi di dab tu ya ri hu qing yu. Da yin na tu sang ge lo li da gyu zhi da.
1: Kan da. Chu da zi lu. Tan du lo do gong nyong guo ya gu qie bi na. Nye de na. Mu ji nga ne gyam dong zha ji yan nang da yo ma li.
2: Gyam dong zha ji yan la.
1: Oh, nang da yo ma li.
0: Zhi ga. 혼자 쇼 잡쇼 아
3: 영아 깁샤지

Mashi ang guo wenge, namju yi le kwa we chu ra qian bo zhun tu mi. Wen yan chu ra chu mu ti, ngan xin pe yu le luo li chong ji yu. Ti lak sam su mi ge zhu ri ti pian ba ba ri, lu yi qin bie zhuo na qian bo di yu.

0: Kari, rang kalai shibshi ka tewa sushi tuwa suu dim mintu ge?
1: Ma te mintu.
0: Chena nga ta nimto de tu kim mintu ge a?
1: Tintu huwa yin sikshi. Rang nye garo chu gi ning chi shu da, kerkyan sa shu, samshi tu shu. Tabuto nga long kien ten yu me la, ngung kyu rin kuito ne shibu yu. Rang nimto de che kim mo chu na, nga su nimto de na, ane kibu yung kushe a?
0: Mo de shu da nye nye che te yu kichin nimto tsu nye tu tu?
1: Ha, tsang mo yao tu. Yine...
0: Yine kari?
1: Yine rang khurta chu sha. Nga pa dide ne, chilo ol kala sa ga yu, ngani kyu rin ku nga pa dide le nyu me. Kertu, trosin chi je sen ta ka shiba.

0: Shuda, dozane nga chong tuji, kina nil kama nga tujuji,
1: dhantar wal. Nga nyi miyu di, tante kira ngung se jiri nyam nye chay yu zang, chara shu goya karto danyayi. Nga nyi samcha dikhan chi yu. Tango, kina zui lam zang, tuanzel kyun su yubi kelin nang shi. Iba, cha kien kakay mebe tohne tuanzel su duu shi. Sumba, nyan chok jimra chong tu chitay so che, dok shok shu kin di meyab su yu ni. Tsongda chitay nyam yu di, nguan bu kwa shi.
0: Nga zon su su rung nye ki chitay kung su yu, nye khari yin si, gyu rin ki nyam le kung su da zho omu zu che, kina zui chi xiong me.
1: Le yao ge ji, le ri di nama xin ye, su chi yo ma shi. Tata shi, shi kyo kola. Tante nge khasab shu ya chi xia. Kong chwe yuk tige, nga zu fei ling ji ji ne, rinpu me ba kutun chen kyo yin. Nga zu di zhe chi ya, mi ri zong da sung kyo chi ya chi do, nu shu

0: lobyon zhao zhar qik qin jie. Di zong tian zai so lin xiong. Xio le, tu ga di ngui di zhui xiong. Lobyon le, jie ge ngar jie ribu di, tu zui tam zi jie tun ki qi si le.
1: Le xio ma le.

0: sì. Ci da ma la. Ne xiao ge qi xia le ka ba ge cha si, jiao ding zhe pei bei.
1: Na jie ri wo ken zhe xiong su.
0: Lam sa sui cha bi.
1: Guang de da ji bu bei.
0: Ji bu zhe le. Sì da. Di huang le qi rang ge nü bu da sui nan song.
1: Jia la di. Gian nang deng du, xi tu gu yu na.
0: Ci da ma la. Tūr dēbī nāshī, nē chōr tā gyūr chū tā mī cē chū tū mā shī.
1: Nē sīm chē chā thā gā rāng yī.
2: Lō bīn, kī sī rāng chū gō kē sō kē chē kē nār chī bī nā, nāng tā kē yō mā rā bā.
0: Dī...
2: Rāng kē sō sū shīm chū chē bē tū chē sā bā, yī chī mē bā kē yīng kī mā rā bā.
0: Mā rī mā rī. Di ngare ngara yi che ma ching tuanda ma zhe. Changgu xue na, nga chung du ne logo che mu me. Nye, nye dob tu be chi ngam zha lang je zung gup duen mu ngu seng pe.
2: Lo bin, nye ting zhe xe ya xin da ki seng me. Che mu ma la, tando lo bin le ting zu ke min du. Che zang nga nang zu tuanda de sem nian nang ke xe.
1: Lobe, nyebun zhuo, ri ri xin, suo ge ya da zu qir zhong du du. Cong ni zhe, nye gyo pyo si ma zhe. Di guang le rang ge lu su tiong zai ting zong. Xiong xi dang ji tu guo ju li yo zhe. Ge si rang le ting zui mie bi na. Suo di ge, nye zu lin pyo si ma zhe.
0: Jin da ma la. 你心就先别接纳了，你听看看没？
1: 你听有的没？看你先别用嘛谁？让给俺，心就是追他。
0: 类似，今天晚了，既然给送把烟酒。가르치기 손에 닥치기 네 미수지게 네 심주 제보 토크 제중미
1: 야우도 라게 딘 제시에나 알로디스 라게 소디게 그뒤게 남게 토비니 남사니에 랑글라치 지기엽초
0: 세덴스를 내빈다
1: Draw.